of dia Santi N. Nah ikat binasi mi apai datang bahut om kiva do apa abazan datinu ah diti miss kepipasian di diau yutung kepipasian Shane Jasper kepipasian Steven Vitor kepipasian Soji Matajil Roseville suau ngavi do babai nariti maso do temanun begini ngau riti ababazan masa do WhatsApp Richard Binginos Joseph Potilu Clarence Von Sigil George Gimbun nagi Minia Gansing katahodan di dia zu Mr. Mekanik ngavi ngan dah riti dah pemungan tomod Abdul Malik Tahir Charles Loginon Julius Steven nagi Florita Kinajilin Sanpo om nak ngau nama tu ngabi do ngau nama tu ihozo Pinocchio Nizan tu kan ya bah mai dau ambanan tu timpu diti mamaso do temanud diti ababazan kopi pasen dia Viani Biswil kopi pasen lagi dia Miss nak kopi kono do sebab diti kah bah tumiamus do mamaso minum kopi mungkin ngau dah hozo dah pihi dah tambah dia zu kani tapi nai ozo na paditi nga iay tanda upus piopiopi di George Mojuya email George Mojuya kanangan tiko pagyunizan kosa di Paul Ahing ozo nagidi Nicolette and Jetrin Tojimo iay tan patatapo na po ginavo patatapon po ginavo pagyunizan di Nelly Swiking maza do TikTok omitia ozo di hozo song koton bimbizangan dait ko hizan song hozo na paditinga i datu Justin Simol pakyunizan di dinki alunting dari kinangoto ko hozo ngaviditi

na kung abi no ngod yo zuno zudan hozo pihi mazado kapabalan sosial do ngos pabiti napupusan na dia timpu tu samok na jam ka bahu tau ngopen minit ina bodo kangan yezu do apal tadi bo katokodan do tuminanud uminampai makinongau no padati pihi do tapinai teko kinovangan tambahu yezu mazado ababasan diti diti no nagi santap di minamihi da hozo siaw kada kaos mentak di aun natuhok pakiunisan hozo pihi no aun na hide kong ako na balta di ba tumiyamu sa panay kasahimbahan bos kada sandiki.

Tapi naik ko nga video by no jam ko vahu. Tahu nga padam vahu minit dongo subabid pagun to ko kapi pasianin san po da dongo subab tadaw by no tadaw ko onom. Ko duvong padam mimo Wuhan ko tu tahun duvong ibu duvong padam onom. Kapi pasianin diaw Donel Juice do mamason ko masa viavi di ko tutun diaw. Di John Donel Juice malakat tosima mentad no minamangun kumadi susa viavi naikot pinasi dari Sabah VFM kadi Donel Juice mazak no in WhatsApp audi natuhuk ngabi pokyu nisan disut siaw kia tapi nai tu mazak ibagi ada timpo apa yang kopo i George Gimbun mi Mr. Isaiti Marius Marudim Minia Gansing Abdul Malik Charles Loginan Julais lagi Florita Kinajil, Florence Boyjol, magkikino nga bitongohi dahi tinimungan Sabah VFM. Kapi pasyan dahi dia zu, kakal po nagi dahi TikTok iti, Mary Stella Liu, Jem Sham, Ewolf67, nga anda account daw dahi TikTok. Mungu po suvay, pati amus makinangaw na ko sa imbahan, boss kada saan iti. Mansan pa yung mga nagi tambahot dahil nambo na po yung timpo diti. Kinango toko iti hozo mantadi Elvenico Eldin Alfonsus hozo kababago do kadazan guminavo diaw songhun.

Por intanto na po na kopiso mo bago na tadaw suvab tapinay dahil ka sa imbahan, boss kadasan diti. Timpura ko sa imbahan, boss kadasan, opupusan do, oikot jam ko si zam do, ngo suvab diti tapinay. Katawadan do, minakinangaw, hansan na his kinabo. Pagkuy na mitangkizad, iso boss tadaw bay no. Boss on tadaw bay no. Pohogosan na po, ano kada boss na subay tuhun ko kamoy diaw kada paningano, teko kada paningano dahil suang ginawa no. Sunung da mabpo boss at iko kamoy diaw iko po pohodong da ginawa no. Om kapagawit na da humusi na sambayangan na po, isi ho. To ampunan mai do kinaingan o koy man diho di. Iti no o koto boss do tadaw bay no. Tapi naik kong abi, pandang mo toko. To kiba nagi do pason niti. Pason boss di paingi matu. Miga no koso di nongaw teko iabasa toko do. Oy ama, ampuno na isi ho. To how easy ho no kayo do anu koy man diho ka naikot binasi tapi naik kong abi pibabasan mentadago Dennis Primus misomo tabago kyo hozo ditidato di Claudius Sundang Alex.

oro hepatitis sedunia raka 28 hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung raka ligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Angkayau maligag kayagan monsoy. Ampinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, teman setia Anda.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

Yo, pagay na rin ito, duwa rimbay, ganun na rin ngayon yun, pagkakakahin, rimbay kasar, ito rimbay, ito rin Naldi Vincent Misin, rimbay ninggalan anda si Sikong, sino rimbay di Balon Malulu, rimbay ninggalan anda Ali Ringo Homeo, nampanin kwanangan, pagkakakak ko na masipi ko ng kiling oraman dalam kesaluan dahun numero sama BFM, pasindangan ang taga onsoy, arise ko rin nayar live TikTok may, aswang ko na pagkakakak ko na sinumimpong nayar live TikTok may, sini ako na papak, CH on ha onsay DJ ko na paningkuan ngan kansa na londo paningkuan ngan kon sin mimpung nera live TikTok mai ampe tu John Olen ha Rif Rifka ha kansa na londo DJ semangat aku na paningkuan ngan am don mapat ha paningkuan ngan ai nera live TikTok mai ampe tu si Zino pia Zino ha kansa na londo ra kono Kelen ha Kisara Japara ampe tu i Inana, Inana am sadia kono. Siya suwa kono hello na DJ Sumasaw kono. Kami no may live TikTok may rasa pa. Paning ko nang ayos ko na kau. Sumindangan na kau na live TikTok may rasa pa BP ma'am. Ayos ko na kau ang share pa ka ka. Live Facebook may, ampyo ko na live TikTok may. Ilip ko na rasa ampyo ko na pa ka tagra po konsumin pong kita ka. Ang kining ora kasaluan daw numurut rasa pa BP. Amsay ko na live TikTok may ka pana ko na buli ang kining ora mon na kasaluan daw numurut rasa pa BP pa ka ka. Ya hino maya rasa lurano esro salurano esro balu tulu kosong am. Alili wara ino baga baga karais ko pa suku kuram yun ako no balu kawanan na samira pamahon nanta ka sabara oro nunsu ora oro aro minggu pinensalo no kopisan meteorology Malaysia oro nunsu ora oro minggu dongo pramo no mari bulan bulan katulu 2000 dongo pramo on rom samira pamahon nanta ka sabara samira susuau jinangka rumasam tumpalak ang rasam awas manginapura kukula intok rasolo ra asak mikapyo ko no solo ra pedalaman amra samira kamayon tumpalak amra samawas ak poyo amra nginapura kukula intok rasolora pedalaman ng kapyo kono solora asak pagkapagka amra samira londom tumpalak amra samawas amang nginapura ak poyo ra kukula intok ra oronun suaw ra oro minggu ram kalasuan no mato no oro oronun suaw minimum no 2.2 darja celsius a maximum 3.3 darja celsius. Rais ko na pagkapagka ako kuno ahilong ra kuno pabalaan ito ra kopisan meteorology Malaysia ra kuno pabala kawanan sambil pamahunan ta kasaba ra oronunso pagkapagka ra ito ra kuno pabala kawanan ra pamahunan ta kasaba ra oronunso oro minggu ra dungo pramono mari bulan na bulan katulu 2000 dungo pramono maka kuno salok kuno ahilong pambalaan ito ra kopisan meteorology Malaysia ra kuno pabala kawanan sambil pamahunan ta kasaba ino may ralaman web rilo mit.gov.my. Rais kadang kini ngotrap yara rimbai, rimbai intori kalsom, rimbai ninggalan anda joget magila lampu yang sunung rimbai revisi Haizal dan Minsin. Rimbai ninggalan anda inambatan murah kurit mamis.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborong, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

oro hepatitis sedunia. Raka dua maparam balu hari bulan sila katulu kosong mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin, magalung ra kapasawan ruinan, magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalung ra painawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin into ra RTM, teman setia anda.

0: Ginawa ka sarili yung kasalimbahan, Bros Rizon. Kasalimbahan di karanhan o sinin-sinin dito. O sanang sinin-sinin dito. Kolehis dot kinawa. Ay siya nasuway. Yung kasalimbahan, Bros Rizon.
1: Sawa VFM.
2: Ay, mong kapi. Numan nung hiti, walay pangubatan.
3: Ay, mong kudit. Mahaya ko ba di pangitang tampinay kung nakasuang hiti?
2: Nakura tumamungkos ka hiti.
3: Ay, nakura kaya. Amilo.
2: Ay. Hudi! No, kanal pa yung surat. Paguduhan na mamungkos ka. Kailan ka mambasa ka, aw.
3: Kay. Okay, oh. Ngayok ba hilal lang?
1: Walay pangubatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirain kayo ng dat walay pangubatan.
4: Ito pinagabas ikaw di kayo. Hit na kapagulo dat isminuang dated live Facebook sa Babi FM V Good. Hit na kapagulo dat pinamasan dated liwang panguminan dat Facebook dati. Mantan di Paulinus Gio na sanang tatuang DJ kadao. Amnagid awalihuan nit kaman robot gungkit duo-duo ng kanta ya hayo rahian makinangaw radio di siaran dusun kadaw ba makaradio lingay kya mantak di kayo itarahian dat papalambus pasan mayan pamalahawan jam kepada misa tatuang datino mila kau manaliponid konti umbalan ku mamaramit isainopet kapaguloh dat mamalahaw kya. Ampeng kurapa ko mga digayaw itay sa kasiwatan dat mamalhawid konti mila ko patad dat pasan dahil id liwang panguminan da Facebook teka id WhatsApp da gay id sa Babi FM amung babalan ko dat mumbaya mentang dat tinu kya ba makinangota ko iti sinding dat katilambos at tatuwang rabay na paminlehis dat kinawa kumadi kayo italunggoy at kinawa timfo diti kinangota ko.

0: Ya, tapi ni kau kaguli kagum yang pada gadi JOP di keselimbahan Boras Data Dusun Tertuang Rebain Agia. Kumadi kayu terhian papalam sepasan maya di pemalahawan mila kau menalipaun da tempo di tik ya. Nga pagulo datman ko remita pemalahawan da semusuhut da tertuang baina harap pasan kita kuman tadi ipol irik kesenangan tertuang di JOP alasan da igali dasan teririmu yang pai berakat tegumu tapi pembebasan nagi da kuma tembalo tepinengawi hit magikinangaw keselimbahan bersedusun sama VFM senang kapiah kadao au nagi da lihuan da menang kata lu ada aku di rumah di Elizabeth Ponsiko tu pinata da stiker ama kuma nagi di Julius Wong Wong am nagi kuma di tempinai Dolin Good Talk Dolin Good Talk senang tetuang tempinai DJ kadau tain sana tambalut magi kinangau sabah VFM alansan alidas-lidas kesari ngawi kinaringan kesari membarakat kadau tepat kebiak. Amadih mai kuramita pemelahawan dat ketilambus kia. Halo.
1: Halo, kopi masih ane. Mau kopi.
0: Saya tiros sugud.
1: Oh, izoniti.
0: Aku nak kau dap bayno.
1: Aku dah di nak. Aku nak kau dap di bayno. Kau ngau sudah pasan di tempulan.
0: Okay. Nunut, nunut hot. Manu siapa bayno dap pengen dap kau pengen kura.
1: Ama, yo.
0: Ros.
1: Ingat dop na pang awi da kongo. Aha. Aw no ko dop di baino asu ga di baino. Ay jiji.
0: Irina
1: ki. Aw no ko voice de ti jugud.
0: Nakakan ko na.
1: Ai de na nakakan di pukulan nang setengah tu paminakan.
0: Ta ko mawal pag ya.
1: Oh awas tu paminakan di baino.
0: Amba, mai ka biya pelembus sa pasen Ros.
1: Katawadan ko na gidiyaw ay dito sa suwaw. Awi pag-uho ko ma, paday diyaw pag-anakan, no. Pag-anakan ko na dito yung kampong sugod. Ano sa pala yung musing na bilipo ko, na pa sa dadata na yung pot ko. Mega di tampulan. Awi pag-uho, mega di tampulan. Katawadan ni pasan mo nag-uho tampulan. Iagang, nagkaymadang. Milang lingi inggang, dan paluli jugu, dan paluli nagi, masalah depan simptom, aku tu aw tu di kongo solan simptom, aw kan aku hidas, aw nak hidas yang mui nak pangkan do, mui nade di hospital, pangkan do tubat, habis pada di Joseph Patilo, Lucy Dayo, Malius Maludin, katawadan lagi dia, ay Malius tu, selalu tu dapat tahu tahiban tu, nganu ngada, kuasai siyo de dia tu, also kondom sadadan, tadi kondom-kondom, kumukongo, so nga, kondom dulu, gini di pason tu, nga, bide dago, ako nang kihiban ni, Adumalik, aw na kumumunod daw eh, bahay na to kanangan, gada-gada tampulan na so daw eh daw. Ang sando na do, kapanood daw eh, lado bahay na. Mega na gini dyan yung pin, may kovang daw. Ang sando na do, papasit ako no na. Mega na gini, Lucy, baby, doy, kapal, na ipan ko na bago nga daw nga, bibi na, kapapuson di nga, sando na do, paingong, dahil sa si dom, ako kukwasan na goto, sabahin na dititiyahi, gumuhi na, itamuhok, jiji, gumuta ipan.
0: Iri nagi?
1: Gino ang pogi nga, pinapagato, pwede tito, asugya ko, aso ko hiwiti na nagodo, magay ka na nangan, magay ko po, tambahot, nambuna po nga, ako nag-iiba ni Petrus, nambunan, ano na ba, no Petrus, maliagom na rin sa nakan, hansan ko na, nababasi ka na maliagom, imaliadi na rin, maliadi maliaka, duhiyahid ko po, Ay, nahibahan ko na bagay kampong naungahan sa doon. Ano pa yung ngongo ko to sa lalo na gino. Na ait ko na ako ko sa Joseph at Ludi do ina sa lalo na gino mga ukap na goy. Ang saan doon na do, o babasi ko nga vi, o kapipasian do, ang takpadao do ko, no, mom, o gumungo pa na ito nga, maa ko na pa di po mungo do, mantado, eh, yung gisam na zit, dinita suwa, o, no, kiba, ano pa kasagatan, no, po nito, no, eh, jambatan pinirubaan do, sarap ba, no, kiyo?
0: Jambatan pinirubaan?
1: Oo.
0: Manta di sa'yo, sa ano sinding?
1: Auso po na ko, auso ko sa sangku, ano na ko, na isay nga, na sa nga nula sinding di, na jabatan piniruban to, kam, ina po, ina tayahan po.
0: Balan ko maghihumti, no kya?
1: Ano na, umalay no, kakito ko na po, kauni na po, ano aw na po, kito na ba, ano nga, ang sasang, iyan na po, padaw. Mga rin, no, kano, digitasual nga, o, sanyan po na, abit, tigas, no, nga, sumunong so, nung kadaan sa lado, abasi, o, kauhiyan, no, tawada na, gigi na, rin, no, kano, bye. Okay.
0: Ya pun sih kau kemari Rose manta di the sugud nak pemulah dari tidak konti itu tuang dah banyak kiam nak kianu sinding jambatan pinirubaan umbalan kau magihum sekiran pada hari nulu dan kau ni kunda kia sekiran pada isa mau kau ni akan ke Irina nak kosan kia Rose mam remita kau pemulah awan dat semusuhut halo
2: halo
0: Apa
2: senangan aswaman pinay
0: isai ti Petrus
2: Abo.
0: Kaya nakapunang bayan na kaya?
2: Ay, nalimaban malayak aswaman kam tatuwang na.
0: Kaya kang kudika?
2: Nalimaban ba?
0: Nalimaban kamatinda. Hinanganangay no bayan na. Yeah. Sanga daw kapya bayan na hinanganangay no.
2: Nakagutan na. Nakagutan na pinay.
0: Tay. Hala.
2: Abo.
0: Hinagat. Pinanginuman no. Ilan sang paping?
2: Ilan sang paping. Manginumit numpong na pinay.
0: Tumpong-tumpongit. Yeah. Uwan sa isang diri kaya?
2: Tumpong ng kampung kani tujuh ringgit dan tumpong ka
0: manta di wagas winan say
2: yalinali
0: kait manta di nudugi ang aran dit manta di piasa o pangunuan diri
2: kon umari na piasa dan dahit wari mo nangin nanin takanan manwa sayan tumpong
0: nunuhit ngayon pasaw dahirid tuntud ko piasa
2: mahar yali
0: bahar
2: na tenang asali mahal malin inuman na manis manis kan perut
0: akan ke main belakang ready
2: iwa anong inapin awan masa menginum memilih iran dan di main belakang kan di
0: apa gen menganut di kita tuh hirid sawat dat
2: na awalawanin in masa ini mundak nu ay santap ti mundak nu man tawo
0: mundak ya hangat senang mundak katakan no
2: tok senang mai mundak kan dari pada takan no ini pun takan no na kuat mai makai yan po sesat
0: makai di lempeg anu ge ngaran di
2: ini nari
0: ba mai kebe bolang busa basen no
2: ba panggilu pemak ya wala semulia unai pasen mali tempulan ini ni mungkin dan basan ni kan ni tempulan ni Menuli mengapa sebantal nu awak nasi gapu sebantal satu orang mana?
0: Angke bantal teriaga.
2: Siapa tapi nai sebulan minggu sana pun ibu umat yang di Milagom dan sendakan umat yang di Ros ini nudi ketulanan menyaw Ros akan ini tamu ni lanin dengan suami Ros umat yang di Yagang koyok min nang ini Abul Malik i Joseph Patilo tok agumut naman na ngaran ngayon at ina na pa ngaran na eh bisan yetam pa ngamong ngayon at tatuwang min at pinay kapsinangan na manap tatuwang min yan ang unani sinding ni mga ikon ni Petrus Ongo isa ka tatamo ka
0: Miniagal na po
2: ah, ato, sa kanilang na pinaingkaan na rin. Oh, buli ano mo lang, yalo mo yun, di yun.
0: Kaya ba po, sikaw kumari ka, ina ka
2: po? Oh, bana po.
0: Ya po sikaw kumari, Petro Samantha de Datambunan. Nakapumula ko dito di konti. Tutuwa na ba yun, kaya mundarang to ka patruhay. Kada ako po pingibok, miagal di Petro to. Anglo-golo, kagutan ka daw. Abang ko dapat senang naman po da makinang order radio ham it is sinding dat katilambus parangan ko di kayo sinding pinikiano di tampulan man tadi musah limban sungkad sungkad turali.

Ibrika wara bibira paminita mari kada jam ke padam 2 pi tengah tuang persikau di kayo hit na kampai daga dai ti ke salibahan di tik ya manta di te jam ke siam tutuang ama semok na di mari ka te jam ke padam 2 pi tengah tuang apa pusan di ke salibahan te kau kia am persikau nagi hit na ka pa malhau dai ti di konti am persikau it pinapailang am minamasan dai la i panguminan da Facebook am nagi dahil la i WhatsApp pas ikaw naging kumadi kayo hit kasasarid mo na kanong dagay dahi tili ka sa limbahan Baras Dusun paintanto na hit sa Babi FM pag kuna pa kapiro bata ko kawagos suweta daw yoko DJ Ope doonan ko dahiti hinakopo

0: ako sa imbaan, Boss Kadaza.
1: Jam ko nom nung suway pag unto ko sa Babi FM, ko sa imbaan, Boss Kadazan. Naikot binasya suwaw mo, tamay mo. Hey, hey, copy po siya nung suwaw.
2: Naikot binasya suwaw, tamay mo.

Copy po siya. Nonong mo sa tinay ko nga, be. Pasik, pasik, pasik. Tumasaan, so. Maria Zuid. Konong do, tisan ka to na bon. Kakala ti do, timamahan do. Musik di ti ito. Nakasam ni Minso Supam po. So, git bagya ka niya. Dari, yan ang tapay ko nga, be. Pasik, pasik, pasik. Ako po nga, tawadan to, tamay mo do. Sundong po ito na timamahan ko da musik. Ngaong paintungag mo ito yun. Mintong da niti makinangaw da kasayang banta ko da ngusubaw dito. Tara, Minggo! Tara, Minggo!

0: Well, jam ko nam pero ang vaho minit nung suvab it pagun na to dahil tiyata pinay ko nga vi may aga din na boss ko rin da pipi o kinay sanon panong na tiyati san ko to na bon nga nakasam o so gitli kakalo kipa natin di kakalo pa yung gapos na tuhunan kakalo pa tiyati pa yung tibong na kumbang nga kadi sitimin da panong dayo idranaw dahil da, kampung kitintul ranaw nga aw nakasam dayo panong idranaw nga ranaw na pamay bagya nga tamay mo na pala sagit bagya kanina to pinay ko nga abi nga ko po nga daw nga subab diti tanang minggo ko do mga padamanom buhan do katu diti kumadya sa mga nakadong do Liverpool tanto na po do maabay na diti mama so damintong do pihavanan pihavanan do pikovangan friendly match kamay di do dayo id USA mumaban da Sunderland Liverpool nga biti mantok da pihavanan pikovangan ni paguhi da katimpun no itia league yeah, na di dayho id Nashville na Nashville no pariti nga nung kayo ko nga bi iho no kumadi judi ananga anangan di Elvis Presley iho no niti kinaisunon di Elvis Presley nagi mega ko country music nga vi mega di Taylor Swift na zatiho na nga vi ako po nga kausikan kumada ano iti iti ya manon ako do nga vi do Liverpool do Kivana di do Monijol Kapavago Andoni Iraola na bam kumada kinupangan nga vi dahiti in Facebook da Saba VFM copy post yan do dong sebab gumadio zungavi dai na bakal makinango mega di Melkio Miziol Ipol Eric Jennifer Lee Mabijon Nancy Lian Florita Losobom Dorothy Fredelin Timbul Tawau Jingle Botio Lugay-lugay Papa Ajusi Lucilinda Liduis Kasni Boyok Robert Berto Mary Chua Mel Andu kopi pasian gumadia zonga bik yo Jinam Tiansin Lucia Luciana Gan Zimito Jipui kopi pasian dong subab ketawaran tu tamai mo ada mamihi do kasembahan bos kerazan sama VFM do ngowang do kina posikan dia zodatik kita dah habis nak bisa bye nanti tada minggu apa indi kau ko ngambil tidak ino id damin ma masa do niti pepotong da no ano iti ano pa ipatawang daon niya so nga habi na pisok mga tinu mo namta ka na naman tok ng usur iti dati ka niya nga kuwa po nga tamay mo do kuangon o inomis dahil ta ka na naman tinu mo gumuon inomis dahil sinuaw na tako do tikit tadaw habi na pisok sa nga manimpuon do tadaw na tako do tikit tadaw ka niya tapi na ikaw nga habi nadi kanaw-kanaw tumihambus mamahis ka na po dahil kasimpahan boss karasan BFM
1: kay ho kanangku mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk no po nga mamuzat yunan iawasi matok tundundu kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzat yunan tay ko otutuo no umul tay no ko habibinangkat yunan apoy manan at yunan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu. Aiso lati do po himbay to mo jalur gamilang nung aiso sundupan guminabo pagun it ginabo do toko. Sundupan guminabo pagun apatut potonomon om tamangan mo ido auohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Koy hoko nangku, mamanaw gakod kapawakas do tundu-undu om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do manguhan kapuhuzungan za, kapatun do gontob kinabas za, om kapangingkuang gontob kolesterol.

Para jam ko tu sa minit ang dongo subab it pagunat ako at binay ko nga vi copy po siya na dongo subab ano iti kumadiyo zo nga vi day pa nang day na id tawaw i no pitan nga vi do hizud hansan do otaguvang dito da kantakan mega dino i manigog dino da maniti papakason na ginabar to mugubang do id timpu do iyon na hizud din ako niya tapin ako nga vi dari tamay mo na batumano do ano i kapaguhudan nga vi na mga nguwasa nga vi kapi pa siya na dong suvab kumadiyo zo di Facebook na Sabah VFM i Paul Eric. Kapi po siyan, kumatambahot sa Bavi FM ko, Hansan Hidas, tamay mo, miyampay balakat to, si Maom, tabi pa yung masando, talaw minggo, kadi Ipol Eric dito. Sabin kangut, kapi po siyan, dodong, subab, do, talaw minggo, kumada sa tambahot sa Bavi FM, kanagi di sabin kangut dito. Toin sa nani pa yung empay, na makinangono ko sa imban dito. Ako naghihipan kung mga day ko pinaisan ko uvang na pinampang tuwaran om id nombo na po. Na pa yung tanod makinangono ko sa imban dito. Tabi pipabasan, kadi sabi ng kangot. I Greg, kopi mo siyan. Kadi Greg dito. Ano ka dito? Suminimba di lugay-lugay na. Mahan sa mga ganda mga may nais o fucking ka. Ano iti? Amamay nati. Tamay mo mga tuhon mo ay dahil tamo na kongon. Kaniya. Gisam na ice o fucking ka di. Kadi Greg niti. Suminimba di lugay-lugay. Nga. Iho no. Ano iti? Kumadiyo so nga vi di tamoy mo na katamoy. No, tumunggawa nga vi di ho. Iso no. Oh no, kamay din. Bosa subay na po nga. Respect kamay din mo. Respect kamay din mo. To. Tumay mo na kataboy. Kataboy ginabo. Na tumugo pa nga video. Sundong patudo kay ho. Kau na. O po po. Na kinayzon on di ngazon di azu. Miyaga na kapizo. Nung mo ay dayo. Tamu na ngon patay. Nagit dayo. Id mga pingkod na kondo. Tay ka jogging. Dayo id. Taman tunfwa. Did Bukit Padang po nga. Ayhan. Di azu da. O po po. Kinaisanan din nga kota boy kapisa ginabo dia zu mihana idbo sa subay nga respect ko mariyo zu to kota boy tumugubang

Ito muna yung kami. Jai Natakag, kopi mo siya nung usubab. Kani Jai Natakag, Charles Login Non, Puan Chu, Shalom, kopi mo siya nung usubab. Tara Minggu, kumadi to toin sanan, kani Puan Chu, Hansa na hidas ko nga bito mo imo, kani Puan Chu, dito, sabihin ka, Julta Magret, Hansa na basi kina posikan, may pabalakat manta na minamangon, kani Julta Magret, Rokia Abdullah, Michael bin Onong Jahara, kopi mo siya nung usubab kani Michael Onong, Lucilina Leduis, Datu Elizabeth Boris, kopi mo siya nung usubab kumariaw Datu Elizabeth, i Charles Loginon, i Pason daw, kopi mo siya nung ata daw Minggu kaditi, ko dumang po naman ng buhan ko to, kung mga topin na yung nga vi, tambahot, FB ang makikinaw nga vi sa Pabi FM, because I'm a boss kadazan, ina ko binasa so tama mo tabi pibasan balakat mantad kinaingan ko marato ka the song of yan kadi Charles Loginon Rachel Lim Robert Sipanal Sugud copy was yan nung usubab ano abal ikan nagi kumasabi ito pinay tambahot makikinang ito nga uhi id kasimban bawas ka dazan na ikod binasi kadi Robert Sipanal matan sugod ba rin tigan ni Robert Sipanal ito ang sana pasi om hidas kinaposikan na tanaw bay no kadi Robert Sipanal ito Roger Frankie Lijawa Jerry Doy sa iba gawin mo ko po Ibudit Oyo Melchio Miziol Christopher Marcus Jeffrey Antang tata alamay o gumu tamay mo rin Facebook na sa Bobby FM ba kanaw kinungo pa ito ko hozo i kone ko montok di azu pumuhis di azu na dong usubab dito hozo di malim ugaw kopin tong kisadan hapas pa dito hozo suto na hozo di moijigado onoy luo ginavo

0: Aswal to moy mo.
1: Hi, ko pibosian. Pakinangawno.
2: Pakinangawno.
3: Sambahan boss kadasan Sabah VFF.
4: Naikot pinasi Aswal to moy.
5: Kanaw kanaw kanaw kinangawno.

0: Det var en jam ko to sumok na jam ko to tong para mi sa minute long sa vamp aid pagun na tako. May kabase of ibasan dagay da tabahot nga be da sa BFM de TikTok ni tino. Kakamay na da itya aniti timpo da nga be kangkubo da ano na hay dom ay kat na di bago niti timpo au opiuman na tumahi bom pia pabuhan mental bay na ay kat na di itya COVID ano taon i pwede umul to ko mga coin sa VAT na di tadi iho na nga kapago na kipadi sa kinupangan na niti umul na po nga take numpasan na pati nga ano iti numbul no po ka e na iginabo to ko sandi amo musaw da niti da tamay mo da pain muho na tadi nung ang anangan ko da tumanod dan pibasan niti mega ka babasi pibasan tarar bay na o nga ikaw na TikTok na sa ba BFM kaya tabi na ikaw na ko po nga ano tayo mo to ko pamahaban isay natin kapaguhu talabay natin sa ba BFM copy boss yan.
1: Hello, kopi. Sanangan ko suaban ko mga dia DJ Ben.
0: Kopi po siyan. Tampulan.
1: Oh, topat na. Nogon no, no kopi.
0: Dadi, kak ano iti? Dongo sumati o sogit?
1: Oh, pahingga po. Sokwet itunan ni DJ. Mbahal pala masan-masan ka malutan na may naging nakupi-kupi na natin, no?
0: Na, nga, banal ba? May na pa mo sa opasan, no? Tampulan.
1: Ba. Mukhang pagulo pa mo kumapali ari Jede, Ben.
0: Katawadan.
1: Kapisa na handa at kasabwa na ay talansan at ang alidali na sa kasay tikit talaw. Mamason, ako pati itang kompi na yan dahil tampong gawro nga kahit masa nok pati ko malu tani ti kampung ko pa megali juli me ay kinongo na pasan ko nuan ta pasan bay na ay juli me ham lagi iliam no dad kida kidam kampinain ko dilat kampung ko or kota bulod megala paganakan di sika ingam satur maneka dai sa tao kota bulod Amitetsuzen ngay dengali Abdul Malik, Isabin, Ikalion, Ilan Janilunog. Ay imaliagam na kuro ka di maliagam ha kuno di orong ma kod mamasa nated. Ed pagyam balutan dati lagi ibagang sagi imadute na mi Catherine Gimbat, mi Adila, mi Marius Marudim, Sinsanji may radyuhur baro, may yagang na ikaw madang talipok. Ikaw akumin ni Petrus, si Paulus, nag-iidyan ni Upi, na may landingang, may jajimbo, na may ubog, na ibantay tamparuli. Ako nagalikuan ni Manikagaraw, padaw siya lang, talibang tamparuli. Danse, pamasan na kama, nag-i-tumas. I-asip, ilongkin, i-jalina, may sintom, i-majakong majuna. Agumo pa dahil ang titijay nga, ang atagod ako ang balutan at alay, ang naro ko pa yung pasan, man ko na pa na kingaran, kingaran,
0: gisamzet.
1: Gisamzet. Na, ikumpamati ko ma, taliban ko na dahil, iro said sugod. Lucia Tati Bibi, ay kingaranda eh isang detam pampengay ko na kambalutan na paypasan ko sabon na taruming ko dito kapis na nga na ko sabon alansan na talidali dahil ako kasay dahil tikit-tikit ta daw ay ato at takada omis na kasay kidum takad mulong payadat ay malahing nanti malahing ako lupa yun tindi siya 95 taon umur ko tinga
0: oh
1: ya may lakasay mamasa na tango kamalutan ay kapisa na nga at mga sambayang latino ingka ka na di ben ay lansan at sunasaon ang kapanahon na gumulid nila namin at sinula.
0: Katawanan, tambulan.
1: Aba, may kata pa.
0: Tawanan, yun ako, tambulan.
1: Okay, nakanagiya.
0: Na, yan o. Itampulan na kiumul na si Sam ng panahimang taon na di umul ko kaditampulan o nga kakal na o higgang ka. Yan o. Ano iti? Manta na tako na po. Iginavo na tako. Sunong batu na umul. Umul na pati nga. Umul na pabagya ka niya. Nga. Manta na tako na po. Dari o. Pasan manta di Vitalis Atung. Mantad tawaw tayo ko in TikTok itatapag nga daw mamason na kumusiyan kumari si nakagod atong es majaway o es banani kumusiyan daw mo suba mga tayo sanan kari itatapag dito o mayan lagi mantad di pason na ikabos di tampulan ni Tino di nampo na di i daling ko mantad na sandakan ha hai zuna ako na kong pumahaban mantad daw sa BFM, kopi po siya.
1: Oh, kopi sa nga kasama niya, wait na Pinay.
0: Kopi po siya, Petrus?
1: Na, kopi na si. Like, tingko na, nang suwa mo ba yun, nang abasi mo ito.
0: Tumay mo abasi, o sogit, nakasam, letiin keke.
1: Naikot, kopi na si nga, nando.
0: Mamay na, Petrus.
1: Mamasan, ang barutan ng ang sukab na nauming gumay na umali ng pulan din di at umali na pinayit ng pulan no ikadaan kundin mga kapusan bantalan na ang sukab umay na na pinayit ng pulan no sagit yali may na umali ginibiliagom nagsandakan Madiros nan nampang ni Judith lagi i yagang i Abdul Malik i Joseph Patilo madigin ni Koyokmen so tam ngayon makikinawan ng suwag umena ang unik kanon ma nam lito na po egisamjit ng kalangkabot ng sumang panamayangan tim man na po lito egisamjit ng panyamong na ngayon sa Pinay.
0: Okay. Petrus, katawadan.
1: Kapis na nga nakaswaban umayang na daw minggo. Siya sana.
0: Okay, rin ako na Petrus.
1: Mana ka pa.
0: Petrus, paghuhi daw mga sambayang kasi ba't mabagawa daw. Mabuhay sa pason, kamada tayong sanan. Yeah, kadi tapot no, nahiwan ko bago na papoy ho. Kadi Harry Petrus iti, kivan na di do sa Babi FM, na iti Astro Vahu 2 ISO ka. Tapot na tapay ko nga bi, kiva hay di minuot hay nga bi do no ko 2 ISO na di ka, ipipibuhan na katayip, umbay no, no ko tonduhi na di mahik. Do, niti kasahimbaan na takaw sa Babi FM, dahil in katuhusan Vahu 2 ISO da Astro na. Kapasa ko rin lumaki na ngaw. Ito yung mga ito pumahaban. Kinakapain ito ko, Hozo. Pagkapon ni Hozo kung marino kapan nga. Video zo, ang manay mo sa rin magkakapain pumahaban. At ino, kyo? Kano, kinungaw ito ko ito ya. Hozo, ati kaupusan ko. Jem Sham. Jem Sham.

0: Alonzo, pinimpatan ni Betsy Michael, om ni Ben James, hangadon ka. Om ka di Jimmy Sol Julius, Mama Sonzo, kuma da sinakagon molijiu, om soliju, kopi mo siyan dong, subab kuma nga video, zu, do, toin senan ka. Sino ko subab kuma dito, toin senan. Om, pason man tadi, Alga Sidion, kopi mo siyan dong, subab, kuma da sabi, makikinang ko sa BFM, hansana basi nga vi, pinaposikan na tala minggu niti, shalom om, tabi pibabasan. Tayo mo takot mahaba na sumusunod sa Babi FM. Kopi mo siyan.
1: Hello, Tapinay.
0: Kopi mo siyan, Tapinay.
1: Kopi mo siyan, dahil ikaw. Yakuti, dansi, tuarang.
0: Ah, dansi. Kopi mo siyan, dansi. Ba, may na, pamusa.
1: Pagulo pa, ikaw pa, Tapinay.
0: Katawadan?
1: Masa nung kundi, mga pisang-pisang gulo, tabulon, wis sale nak kula namun alasan korban dia lo saya ni pisang-pisang kula teburung tawulun muka roh aku pernah kula go im tabangon ngawi di kuruting lo teburung tawulun takaku inuin pilon nah baku tawulun kuro-kuro aku no sanong-sanong aku nak kula antok to tara ubay na tara minggu nanoling ay di ko yung sumbayang ten ako magiling ani tapi na itong pulang nil kapatong paruli kung siguro itong pulan nalang ako kunit pasan no iti tanga tamalo-tamalo tid walang yasip ilongkim may pasan kapisanaan dot sa minggu kung iku ba iyagang ilan kayo madang kung si kawagang ano lang ako kipasan mo kasanap ano lang ako na rin ba iya rin ito Pinay kaya nga natin tamalot tamalot nga eh
0: katawanan Dansi
1: oo
0: mantad ay Facebook sa Babi FM kapisyan ako sa Babi Biya Mamay Tomuhok Maria Juhan Jeffrey Gilimon Shalom kabisan tadaw minggu kabisan minso subab kumasa babi makinang odo kasimbahan bos kadazan hansan dahi das tamay mo kadi Jeffrey Gilimon dito tayo mo tako pamahaban da sumusut sa Babi FM kopi mo siyan.
2: Hello, kopi bosyan do dong subab kumadiaw di jiden.
0: Kopi bosyan do dong subab.
2: Naikot din na si naikot do suaw.
0: Miaga da bunga daw kan ni.
2: Yeah. Sogit di maino.
0: Nah. Iho na bago ta pasi. Ba, maino yeah. Pamusa pasan do.
2: Kam pagupo kumadiaw mempai paganakano.
0: Tawadan.
2: Nagana po. Mga VDJ dahino, hansan haydas, nga wala pa yung kaladya. Kumanag ito pag anakan ko sandi, hansan haydas, kamay mo. Kumado, tambahot ko, dahil WhatsApp, nga gadi, Emlyn Timfok, Lucia Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Fabian Santos, Sirilim, Londo Ingang, Narumbay Pito, Jurita Judith, Stella Amandus, Rita Samuel, Nancy Tai, Vanida Tony, ang pag-anakanzo, Brenda Nande Wenson, Michelle Michael, Julian Nonong, Betty Michael Majunto, Vincent Anus, ang pag-anakanzo, Robot Vincent, ang pag-anakanzo, Emma Sebastian, ang pag-anakanzo, kumanag dito, nga video igi somzit ping ampai kuno nga video na paso no katabian ta daw minggu tabi pibasan kumadiozu oman sanay das to koto may mo eno koto dan di jibin
0: katawanan dena kana
2: oh
0: Ompasan man tadi Maze masada TikTok kita da Mason Zo kuma da toin senan peganakan lain jang sinakagon humbani dai ho id kinaroto ida senata kau da temoi mo kadi Maze titi maza da itia Facebook pagi pasan-pasan kono pagi si simba kono dai ti Facebook kyo tapi naik ngabi gumu ila tinggal bi pason dia sudah tinggal ni assigning ngabi kadi Elizabeth Anjun kopi posian dong subab tapi pibasan na terang minggu kumada kinovangan ko ngabi makikino ko ngabi dari lidiw na kalazan naik out finasi belakat kinangan miyampai dito ko tumay mo ka ba umkanaw kinangwa to ko iti hozo pongka pon dia su kumadi nungkapan ngabi dia su hozo di Honey Joyce di J. Tercia Yunus.